mieli, moisa ja osat hanan. Kaling, saa kukang dikuyut.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at presko.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par. Maminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dahi kahit tuli.
6: Exciting!

0: ulo nga sigig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
1: Pinasun lola.
3: Nagpagwapa.
1: Taon.
3: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Nagana doktor o galbularyo na ang akong natuan. Nagana man og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
7: The Secret of Health.
10: Isira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kitili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko pagtinaw sa akong mga mata.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Pagposisam. Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
4: Shantong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
14: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw be? Pila ka nila kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
3: Mau.

0: Porsche.
1: Oh, macam mana kapitan?
2: Tagok-tagok kay. Na imuhang teacher ning absent trabaka.
1: Ah? Kapitan, tagok pud. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!

0: Makatulog. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: man, kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pud. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!

0: Guys, ik heb het aan Lodi. Ik zou zeggen Bas. Oh, din he. Sama ka nga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Lagan kayo ko!

0: 这个是 limo soft or hard？
1: 不是那个 hard， 你 soft， 你 soft soft 半个了。
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Gini nga, hindi mo gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung na ako, aday ka ng, pwede ba ka ng Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: So, ano Bombay style, sir?
1: Kung 12 months to pay?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Pasaay.
1: Ikala, kumusta? May buntag ratong tanan, mga katropa. Happy Sunday, kadatong hurot, mga kaigsunan. Pizza 12 de Gabulan, mga katropa, sa Hulyo, tuig 2026. Welcome na sabag sa mga katropa sa atong programag inyong tulumanon.
0: Pusay!
1: Weekend, mga katropa, ng inyong makauban sa katropang Bong Umaki Algabre.
0: Pusay! Pusay!
1: Better late than never, kuno mga katropa. Late kita basta sa Domingo, no? Dati magag asikaso mga katropa. Pero na ulahe gya punta. Gilang, at least nga niya gya punta mga katropa. Naging uban din hika ninyo mga katropa di katong programag inyong tulumanon.
0: Pusay!
1: Abag tas master control katropaga Kenneth Tagupa baga kaigsonan. Welcome house bonko uban-uban ta kutob ta gato sa alas 8 sa buntag ing atong programag inyong tulmanon. Kunyang alas 8 brag si Master Inday tanini inyo makauban sa mga musika mga tropa nga idalit inyo ni Master Inday tanini mga katropa. Brag kumusayop ito 12 kinesiya mga kaigsonan. Kumusta ba ang tibuok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, o Davao de Oro, mga katropa, kaninyong tanan. Good morning, mga katropa. Mga panghinaot nga kamo anas kabasko kapiskay nga panglawas nining adlawa, mga katropa, kaninyong hurot.
2: Good morning!
1: O happy Sunday, mga katropa, kaninyong tanan, mga katropa. Happy Family Day! Family Day, mangyod karon mga katropa. Majority sa ato makaigsunang mga katauhan, family day gyud mga kaigsoonan alang karong adlaw. So mao kini ang ting tapok mga katropa sa tanang mga tawag ta mga kaigsoonan tanang mga pamilya nga naghiusa magsugba-sugba tuwa kilaw. So mao man din ha mga katropa no sugba tuwa kilaw. Mao nay giingon mga katropa gipusil. Ginamos pusag sili gipusil day. Sinuglaw na ito. Bitaw sinugba tuwa kilaw.
0: Pusay!
1: Ay, nago. Bitaw, kaninyong hurot, mga katropa, kumusta man mo din ha? Okay lang ba ang inyuhang adlaw? Okay ra ba, mga katropa, ang inyuhang Sunday karon? Ang simba, mga katropa, sa magkaigsunan nga nagtamod, mga katropa, o gasimbahan. Adunay tapok, mga katropa, adunay pundok sa nagkadaiya, mga katropang sikta. Ala, kaninyong hurot, mga katropa, Happy Church Day, mga katropa. So, adunay nagsimba, mga katropa, og Sabado, adunay simbang Domingo, aduna po'y simbang laing adlaw, mga kaigsunan. So, tanan-tanan, sa inyong pagsimba, pagpanguli, mga katropa, madrasigon, malipayon, puno, mga katropa, sa balaang espiritu, mga kaigsunan, ang tagsa-tagsa kanato, mga katropa. So, siyempre, mga katropa, mag-inom kita og kape. Kape, mga kaigsunan, nga makahatag kini sa kaligon sa atong lawas. Sanson Gold Coffee Mix ang atong gamiton, mga katropa. Mao ka na ang kape, mga kaigsunan, nga alang ka natong tanan. Malipayon ta, mga katropa, nga makiga-uban, inaagi sa pag-inom og kape, ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Naputay sa Sanson Plus Coffee Mix, nga aduna, mga katropa, tawag ta, mga kaigsunan, nukuan. Soya beans, kining soya beans mauning makapa-enhance sa salabutan sa ato mga kabataan mga katropa, pinaka-importante na siya. Inibitong makapa-enhance mga katropa, buot pasabot, makapa-bright ba? Sana mga katropa ang soya beans, sana mga katropa nga makahatag og ka brain mga katropa, brain enhancer sa atong huna-huna. Mauna siya mga katropa ang atong Sanson Plus Coffee Mix. Kaya gusto po ka kape mga katropa nga anti-cancer, ni ata mga katropa ay premium D3 coffee mix. Anti-cancer kinesia o niya gipatamis pinaagi gyapon og stevia, mga safety kang inumon para sa mga taong adunay diabetes. Premium D3 coffee mix lang mga katropa, ang kape nga nag-inusara nga adunay vitamin D3 dinhi sa nasod sa Pilipinas mga katropa. Hoy, sa ato po mga katropa, mga luya ng immune system nato din ha. Ay kalimte kung luya na itong immune system. Ato kada mga katropa, mintinon ang Sanson Vitamin C. Boost your immune system para ang atong immune system lagsik pirme. Gamiti kada mga katropa sa ato ang Sanson Vitamin C, mga katropa. Mapalit kini sa nagkariyang butika at parmasya nationwide, mga kaigsuunan.
0: Pusay!
1: At siyempre, mga mister din ang luya na mga tropa sa ibabaw sa kama.
0: Pusay!
1: Luya, mangyan. Ayaw kalimot, mga tropa, itong ang ato mga tropang tawag na tog turbo male enhancer mga katropa. Upat ka oras kumbati ani mga kaigsunan sa usa ka kapsul. Siorgio ko mga tropa kung aduna kay katapad mga bii mga kaigsunan manguhit yun mga katropa. Iba Randy Santisas manguhit yun na ang imong katapad manguhit yun ba kundi ikaw manguhit sa imong katapad. Mauna inindot mga tropa itong kuan mga kaigsunan turbo main enhancer mga kaigsunan. Mao ka na ang makapabaskog. Dili lamang ka na pang anak mga kaigsunan, pang pabarog kang dudong, dili lang, kundili pang lagsik mo na, pang palagsik pagtagtrabaho. Kung trabaho ka, makapalagsik mo na mga katropa. Kanunay ka mga katropang baskog ba sa imong pagpanarbaho, murag di kakapuyon ba kung nakaturbo ka mga katropa. Samot na kung ibabaw sa kama, why kapoy-kapoy, why luya-luya. Maogin na mga katropang importante, karo di ka utot-utot imong partner ni Ana Bay. Itaway hala, padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-upan, mga kaigsunan. Hala, like, share lang mo mga tropa sa atong Facebook page live karon ang XFM 107.1 Tagum City. O sa ato ang personal account, ang Alexander Umaki Algabre Sr. Mauna ito ang personal account, mga katropa. O sa atong YouTube, ay, congratulations. Salamat no, YouTube na ito, mga tropa. Nakaabot na 240 mga tropa itong YouTube. Salamat ay nakaabot ang 214 ng atong YouTube karon mga kaigsunan. Pagbiya na ito kay kuan pa ito? 231. Maragmaputin na ito pagbiya mga katropa. Pagbiya na ito itong Biyernes karon nakaabot na mga katropa og 240. At least step by step. At least nga naa mga katropa dili floating. Bitaw, maayong buntag ninyong tanan diha mga YouTuber. Atong YouTube, XFM Tagum City. Paki-subscribe lang. Unya, paki-like, share na yon. Unya, comments mga katropa sa live chat na to. Aron ato ka na mabasa mga katropa. Labi na itong ato mga naakaroon risk gawas nasun. No, nga gusto mo tanog live mga katropa. Unya, magkuan na yon mga katropa. Pina-live, mag-greetings ng pina-live. Nga to sinyong mga mahal sa kinabuhi. Sama ni Ma'am Philly Feliciano. Good morning dia Ma'am Philly Feliciano. Happy Sunday ni mo din ha. Uban si Book Members Pamilya. Imo mga kaapuhan, imo mga kabataan. Hala, good morning din ha kanimo Ma'am.
2: Good morning! Good morning!
1: Alright, padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Ning atong programa inyong tulumanon. Usa sa pag-isgutanan na ito mga tropa, pag-isgutan na ito nining Adlawa mga kaigsunan. Nakahanay nga ato pag-isgutan mga katropa para usabiha kaninyo. Aron kita ang tanan mga katropa masayon. Unsa mga katropa ang makatikaran sa atong nasod sa Pilipinas. Kinahanglan makialam kita mga katropa o mangumentaryo kita. Base ka na mga katropa sa ato mga nakita o aduna tayo mga basihan mga kaigsunan. Mga isgutan ta karon mga kaigsunan kung legal man, moral ba? Kung legal man, moral ba ang katawhan nga naghulat og tubag mga katropa. Unsa man gini siya? Atong paminawon mga katropa kay aduna man gutay mga nagunang mga hisgutan na mga issues concerns mga katropa. Nga mga controversial ba? Nahinumdum mga katropa nga si kuan si former Senate President Chis Escudero naapon ni siya kasong yatubang mga katropa. Katubitong nidawat o donation nga wala gyapon mga katropa gi kuan wala gyapon gi-declare mga kaigsuunan siyang sal-in o siyang sa ihang tawag ni mga tropa sa susi. Di ba hinumdum mo? Naapon na siya gi-tubang una pa ni Marcolita. Hinumdum mo ni anak mga katropa ato pa natukion karo mga katropa. Pero si Marcolita mga katropa siya na hinun ang napriso karon nga ulahi siya mga tropang na-filean og kaso mga kaigsuunan bahin ni anak. Nahinumdum ta mga tropa unya si Chis Escudero. Nitipon rin mga tropa sa majority mga kaigsunan. Hantod karon wala na ikaso. Ato na mga tropa, tukion, usapun niya mga tropa. Kung legal man, moral ba, ang kaning gitawag katawhan, naghulat ni ining mga tubag nila mga kaigsunan. Komentaryohan tani karong adlawa mga kaigsunan mga katropa. Lakip na sab ni ining ang kining nangutana, mauna hinuoy na priso. Ang mga giukay mga tropa asa na. Isa may napriso, nangapriso karo mga tropa ang nagutana. Ato ning tukion gapon unya mga kaigsunan. Kini pang politika sa tuo na may right politics. Right politics, politika sa tuo mga tropa, politika sa wala. Diba, naiwa politikas to, dapoy politikas wala. Kaayuhan ba sa nasod o dalan padulong mga katropa sa sobrang pagkontrol mga kaigsoonan? Sampunin sa ato hatagang pagtagad, bay.
2: Pusat!
1: Ay murag uso na karon rin sa itong nasod sa Pilipinas, sigunaan eh. And then, asisgutan po nato ng CBCP mga kaigsoonan. CBCP, bantayan ko na mga katropa ang pag-usad karon sa impeachment trial. Mas tayo magiging na magbaag-amping, magbantay kita mga kaigsoonan. No impeachment trial, magbantay kita niya na. Unya ang Supreme Court Board, posible bang dili na tagdon mga katropa ang motion sa grupo ni Atty. Torion? Unsay pasabot ni ani mga kaigsoonan sa hustisya o sa gitawag na ito mga katropa kasuguan? Ano na patay time unya mga katropa? Napatay lain mga kaigsoonan ng hisgutan? Kini mga katropa ang ato idugang mga kaigsoonan kining ato pag-hisgutan unya? Idugang sab nato kini mga katropang rule of law is a great equalizer. Matod pa mga katropa ni President na President Bongbong Marcos Jr. Asa naman ang equal ni ini karong panahon na mga katropa? Mungutaan na lang tani ana. Kung maabot pa nato sa oras mga katropa kini ato matapik at pag-hisgutan karong panahon na mga EXO.
2: Bullseye!
1: Bullseye! Adiot mga tropa sa itong pagbalik. Ato na mga tropa ang i-arangkada kini ito may sigutanan. Human lamang sa pipila kapinudong gumikan kay alas 6:55 na bay.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa ko na minaw, XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
3: Umaminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Samton Plus Gold.
8: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
13: The secret of health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
13: The secret of health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: The secret of health.
15: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
18: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: Barat paling terima ke terlupa satu pagi pagi di katong program Bullseye mga kaigsunan mga katerupang ting paminaw. Bon ko paki like share lang mga katerupa sa ato ga Facebook page live mga kaigsunan onya comments dayon. Oga sempre sa atong YouTube pod mga katerupa. Kuan na pod mo like share na pod mo din mga katerupa sa atong YouTube onya paki subscribe lang sa atong YouTube aron madugangan ang 240 mga katerupa nga viewers nato. Viewers kani ato ga tawag nato subscribers. Rodel Opinaldo, dari karon sa may Visayan Village Tagum. Good morning, sir. No, sa Visayan Village Tagum, good morning, mga sir. O, dari usab mga tropa nila ni Kuan ni Kinsani sa Mercedita. Mercedita de la Serna Manlunas. Good morning. Kang GR Sanico, good morning. Usab gato kay Jocel Tungko Rosales. Oka Hinaro Sulas, good morning sir. Yerisa baga tropa kay Luta Sagid Estrada, good morning. Kang Wilma Joaquin, good morning. Also to Aljon Rosidi. Rosili. Oga to kang Restituto Dilayasan, good morning. Sab gato kang Shen Ruado, mga katropa, good morning. Rika ninyo hurot. Oga rin usab kay Ronnie, uy, nagnabanaho si Ronnie de la Pina. Si Ronnie de la Pina, good morning. Happy Sunday, katropa. Bong Algabri. Always watching your program, Sunday edition. Andres Mawab, Davao de Oro. Good morning, Sir Ronnie de la Pina. Kumusta mga, sir? No, dari usab kay Ruth Balucan. Yes, good morning, Diamit. Don't forget to take tea to health mega katropa. Yan, si Kuan, si Sir Ronnie de la Pina. Baltasar Komisyon, good morning. Oi sir, Baltasar Komisyon, kumusta man? Maayo ga buntag nimo diha. May buntag sir, kumusta man diha imong panginaimong buntag karong nga Domingo. Og gato sab kay Griseline Pilones Algabri, may roommate, good morning nimo diha mi. Og nari usab kay Kasi Rin, basta Kasi Rin. Di basta-basta ni. Kasi Rin, double word ang iyang pangalan mga katropa. Alright, sa utanan pa mga katropa, gatanog paminaw karon sa atong sibyanan sa XFM 107.1 Tagum City. Kaninyong hurot mga katropa, good morning na lang. Alright, padayong kapunta rin sa atong pagpanag-uban mga katropa. Dirita mga tropa sa una natong isigutan mga kaigsunan samtang kamo nagkapikapi diha gamit atong Sanson Gold Coffee Mix. Dirita sa atong unang isigutan mga katropa sa atong tulumanon. Usahay mga tropa ang labing lisod ga tubagon mga kaigsunan dili ang pangutana sa korte mga katropa. Ang labing lisod tubagon mga katropa mao ang pangutana mga katropa sa katawhan mga kaigsunan. Karong adlawa, karong buntaga. Ato hisgutan mga katropa kining kontrobersya nga naglibot karon sa campaign donation nga dadawat ni kanhi Senate President Francis Escudero atol kani mga katropa sa eleksyon ni adtong 2022 mga katropa. Dugay na kayo 2022. Gibasura mga katropa sa Korte Suprema ang petisyon mga katropa. Apan hinumdumi ninyo mga katropa, mga kaigsuna. Ang petisyon wala ibasura tungod kay giingong walay sayop. Gibasura kini tungod kay sayop kuno mga katropa ang legal nga remedyo nga gigamit sa nagduso mga katropa sa maong reklamo. Teknikalidad. Mao nga ang pangutana nagpabilin. Klaro ba gyud ang tanan? Nahupay ba mga katropa ang tanang mga pagduda? Mga higala, kung ang usa ka ordinaryong empleyado masayop lamang mga katropa usa ka pirma mga kaigsunan usahay masuspindi pagyud sa trabaho. Apan kung milyon-milyon na mga katropa ang istoryahan, murag teknikalidad na lang mga katropa ang hisgutan. Dili ba adunay doble mga katropa nga sukdanan? Ang balaod nagdili mga katropa sa mga kontratista sa gobyerno sa paghatag o campaign contribution. Ang tumong mga katropa sa balaod, yano ra kaayo. Aron walay mahimong impluensya ang kwarta sa politika. Apan, sa maong kaso mga kaigsunan, ang depensa mao nga ang nagdonar usa ka pribadong individual og dili ang kumpanya mga katropa. Mao kana ang legal nga argumento karong panahon. Apan isip katauhan, isip butante mangutana ta mga katropa. Kung ikaw ang presidente sa usa ka kumpanya nga nakadawat og dagkong proyekto sa gobyerno, unya ikausab ang muhatag og dakong donasyon sa usa ka kandidato. Makapawala ba kana sa pagduda sa publiko?
1: Usay!
0: Mutahan na lang tabay. Kaya ang gobyerno dili negosyo mga katropa sa pipila.
1: Usay!
0: Ang gobyerno para kini sa tanan. Ug ang salapi sa gobyerno gikan sa buhis sa katawhan.
1: Usay!
0: Mao nga ang matag proyekto kinahanglan walay bahid bisan gamay sa mga pagduda mga kaigsoonan.
1: Usay!
0: Mga higala, dili nato kinahanglan nga adunay mapriso aron mangayo ug mas taas nga sukdanan sa integridad.
1: Usay!
0: Ang mga leader dili lang angay nga mahimong legal. Kinahanglan mahimong ehemplo usab sa moralidad o ginatawag nato mga katropang transparency.
1: Usay!
0: Kaya kung pirmi na lang mga katropa nga moingon ang wala may nalapas nga balaod, unya walay mutubag mga katropa sa moral ng mga pangutana.
1: Usay!
0: Asa naman padulong ang atong pamatasan sa serbisyo publiko.
1: Usay!
0: Ang tinuod nga leader dili mahadlok sa mga pangutana.
1: Usay!
0: Ang tinuod nga leader mutubag mga katropa. Ang tinuod nga leader musulti sa katawhan. Mao kini ang nahitabo, mao kini ang ebidensya. Kay ang pasalig mga katropa, pagsalig dili grupo mga dili jud grupo dili pinugos. Dili gipugos. Yaan kon kini pinaagi mga katropa sa matinud anon nga mga pagdumala mga igsa. Ug usa pa. Ang eleksyon dili unta mahimong lumba kung kinsay adunay labing daghang milyonaryo nga donor. Kinahanglan lumba kini sa serbisyo sa programa o sa integridad. Kay kun ang kwarta mao mga tropa mahimong pinadako o pinakadako mga tropa nga kusog sa politika, ang mahibilin sa ordinaryong Pilipino mao na lang ang pagtan-aw samtang ang mga adunahan nagdiktar kung kinsay mahimong leader. Maong kada mga tropa ang dako nga peligro sa demokrasya. Busa ang ato mga tropa ang panawagan. Dili paghusga kang bisan kinsa. Ang atong panawagan maong hingpit mga tropa nga transparency. Dayag mga tropa makita side by side. Mas lig-on nga campaign finance law mga katropa. Mas istriktong pagpatuman mga kaigsoonan sa balaod. Ug labaw sa tanan. Mga leader mga katropa nga dili lang limpyo sa papel, kundi limpyo usab sa pananaw sa katawhan. Kay sa katapusan, dili igo mga katropa nga moingonta nga legal ang mas importante makasulti ba nga matarong. Makasulti ba kita nga matarong, mga igsoon? Kung ang kamatuoran maoy ato mga tropang ginapunting, walay makalikay sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:14 na ba yung rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programang inyong tulumanan.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Katugabahin mga katropa, hatog ka na ito gato sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabay ka na mga tropa sa ato ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, o ang ato mga tropang Santon Vitamin C, boost your immune system para kanunang lagsik baskog ang atong immune system mga tropa, Santon Vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Good morning, mga tropa kang Bro Milan Ulog. Dari karon sa may Asuncion, Davao del Norte. Good morning, dari kaninyong hurot, mga katropa. Og dari kang El Rendiginyon, good morning, katropa Gabong. Bullseye week in Napod. Naglanog lang pirmi dari sa may San Isidro sa La Filipina. Adi basta-basta ni San Isidro La Filipina, mga katropa. Good morning, diha kaninyong tanan, taga San Isidro La Filipina. Og lain pa dari, mga katropa, nga ni usab kang isa pa ba ni dari? Okay na. Okay na ni Dre. Dre po speakers. Okay na. Okay, moraga. Wa na ko'y utang diha kaninyo, mga tropa. Dito sa lain na po, mga kaigsunan nga. Tawag na to, mga katropa. Tapiko, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naunsa naman ni atong nasod karon, mga igsuno. Kung mangutan na ka, bahin, mga tropa, sa bilyon-bilyon nga kwartas katauhan. Ikaw na hinuon, mga katropa, ang maoy o kayon pag-ayo, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingalab ito ako. Kini, mga katropa, ang gobyerno sa kasamtangan. Kung imong hilabtan, mga katropa, ang flood control anomaly, kalit usab ba nga, mga katropa, ang ablihan ang imong kaugalingong libro.
1: Bullseye!
0: O kung musulod ka, mga katropa, sa lungib, sa dagko, mga katropang interest, ikaw ang himuong tawag natog himuon ang paagion sa rihas, mga katropa. Mao kini ang dakong pangutana karong panahon na igsoon.
1: Bullseye!
0: Ning ato ikadahang tapiko. Kung wala ba makialam, mga katropa, si Senator Rodante Marcolita sa flood control controversy, mga igsoon, mautingkay baka ang 75 million pesos nga campaign donation.
1: Bullseye!
0: Pangutana. Ayaw ko ninyo, mga katropa, kasabi nga bawal mangutana. Nangutana ko. Kay kung pagpangutana, mga katropa, mahimong sala, ipasira na lang nato, mga katropa, ang media. Ipasira na lang nato, mga katropa, ang Senado.
1: Bullseye!
0: Ug himuan na lang, mga katropa, himuon na lang nato, mga katropa, ang bungol buta ug amang ang tanang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Mga kaigsunan, atong tan-aon ang hulagway si Marcolita misulod sa flood control investigation.
1: Bullseye!
0: Dili ni barangay drainage nga napuno, mga katropag plastic, mga kaigsunan. Dili ni kanal nga wala nalimpyuhan. Ginatos ka bilyon ka pesos ang gihisgutan ring dapita bay.
1: Bullseye!
0: Mga proyektong giingong ghost kalag, mga katropa. Mga proyektong incomplete. Mga proyektong substandard. O mga kontratang nagtapok ngadto, mga katropa, sa pipila kadagkong contractors, mga kaigsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nangutana, kinsa ang nakakuha sa proyekto? Asa ang kwarta? Asa ang actual accomplishment? Nganong baha gihapon? Nganong kadakusog, mga katropa, sa ulan ang katauhan maoy manglutaw?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nganong ang budget sa flood control nagkadako, mga katropa? Pero murag ang baha mas nagkadako man hinuon karong panahuna. Unya karon, ang senador, mga katropa, nangutana. Siya na hinuon na akaroon nagkakaso-kaso o napreso. Siya nga na akaroon sa kustudiya. Siya, mga katropa, na akaroon sa sentro sa 75 milyones ka pesos nga campaign donation kontrobersyal, mga kaigsunan. Klaruhon na to. Kung adunay sala, mga katropa, si Marcolita, patubagon. Panubagon na to, mga katropa. Kung adunay gilapas nga balaod, kasuhan. Kung mapabatudan sa korte nga guilty, silutan. Walay santo, mga katropa, sa politika. Walay immunity sa accountability. Pero, mga katropa, ayaw mi buang-buanga. Kay natural gyud na, mga katropa, nga mangutana ang katauhan. Nganong karon Ngano nga sa diha mga tropang init na kaayo ang flood control investigation. Kalit usab mga tropang nga miinit ang campaign donation ni Marcolita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Coincidence? Possible. Normal nga proseso sa balaod. Possible! Pero political retaliation mga igsoon. Mao kana ang suspitsa nga dili nimo mapugngan ang katawhan. Kay ang katawhan mga tropa dili man taon mga igsoonan ginatawag nato goldfish. Nga human sa pipila mga katropa ka segundo kalimot na. Nakakita ang publiko. Nakadungog ang publiko. Nakasunod ang publiko. Ug karon nangutana ang publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nangutana mo'y napriso. Ang mga giukay asa na?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa na mga tropa ang mga ginatawag natong kontraktor? Asa na ang mga ginatawag natong responsable sa ghost projects? Asa na ang mga opisyal nga may pirma mga katropa? Asa na ang mga inspector nga ni-certify human ang proyekto? Asa na ang mga engineer? Asa na ang mga middlemen? Asa na usab mga katropa ang mga political backer? Asa na sila karon? Pangutana ng ato. Kay basin unya mga katropa ba? Ang 75 milyones ka pesos ni Marcolita mao'y mahimong dakong salida karong panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya ang ginatos mga tropa ka bilyon nga flood control controversy mahimong commercial break.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ka na mga tropa ang delikado karong panahon. Kay samtang ang katawhan mga tropa nagtan-aw kang Marcolita nga naa karon sa kaso na aspresuhan. Basin adunay mga tao sa luyo mga tropa nga hilom nga nagaingon maayo nalipat na sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili ta malipat mga katropa. Dili ta mahimong isda nga dali ra mga katropa mailad sa bag-o mga tropang paon. Ang kaso ni Marcolita kinahanglan nga tubagon. Pero ang flood control anomaly kinahanglan usab mga tropa nga ukayon hangtod sa ubos mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili mahunong ayaw hunong sa kontraktor. Ayaw hunong sa district engineer. Ayaw hunong sa regional office. Sunda ang kwarta. Kinsa ang mipirma. Kinsa ang miendorso. O kinsa mga tropa ang nagpabutang sa proyekto sa budget.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa ang nakadawat o political contribution. Kinsa mga tropa ang nakakuha o kontrata human sa eleksyon. Kinsa ang kontraktor nga kusog kaayo mga katropang muduol sa politiko?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunda ang kwarta bay. Kay ang kwarta mga katropa dili na dili kana siya mga katropa mamakak mga igso. Magsulti ka nag tinuod. Ang baba sa politiko mahimong mamakak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang press release mahimong batawag tog kuan mga tropa pa kinibitong mupatuo mga tropa pahumuton mga tropa di press release ang mga baho mga kaigsuna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang speech mahimong tamis. Ang tarpaulin mahimong puno sa katawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang bank record, ang kontrata, ang billing, ang disbursement vouchers, ang accomplishment report, mao'y dapat istoryahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ug mausab na mga katropa nga kung hagit ngadto kang Senador Marcolita.
1: Bullseye!
0: Senador,
1: bullseye!
0: Kung limpyo ang 75 milyones ka pesos, ipakita ang resibo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung campaign donation, ipakita ang donor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung legal, ipakita ang dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung dili mahimo nga kusog kaayo mga tropa kang mangayo og papilis sa mga kontraktor, pero kung ikaw usab ang pangayuan og papilis kalit ka magatropang masuko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipakita ito tinuod. Accountability works both ways, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, gobyerno, paminausab. Kung seryoso mo sa campaign finance transparency, ayaw si Marcolita lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ablihi ang susi sa tanang senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ablihi ang record sa tanang dagkong kandidato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikrustik ang donor ngadto sa government contractor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa kung kinsa ang mediator o kinsa ang midonar o milyon-milyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ug human magkatropa sa eleksyon, nakadawat og bilyon-bilyong proyekto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo? Kana ang pangutana. Kaya ba ninyo nga walay piliay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan administration ali o kayon, mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan political friend imbestigahan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan dako og contribution pangutan-on?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ang balaod isog lang kung ang nag-atubang kontra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kung mao ka na, dili na justice. Selective justice na ka na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ang selective justice, mga katropa, mas delikado pa usahay kaysa walay justice.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya dunay purmas balaod, pero ang balaod gigamit isip sundang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pangutana, mga katropa, kinsa ang gipili nga hiwaon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga dili kumutuod ayon, mga katropa, nga inosinti si Marcolita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili usab kumutuod ayon, mga katropa, nga ang tanang lihok bato kaniya walay political dimension.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ebidensya ang atong pangitaon. Pero ang timing, ang sequence sa mga panghitabo, ang political environment, dili nimo mabasol ang katawhan nga magaduda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay dugay na kaayo ta mga tropa sa politika. Kabalo na ta mga tropa sa style. Kung dili mapildi sa argumento, o kayon ang record. Kung dili mapahilom sa hearing, kasuhan. Kung dili mapahunong sa mikropono, basin ang rihas mo igamiton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panklaro mga katropa, pangutana kini dili pahukom.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ka na mga igsoon ang kinahanglan tubagon, pinaagi mga katropa sa mga ebidensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mausab kini ang ako mga katropang pasidaan. Kung ang kaso ni Marcolita lehitimo, padayon na. Pero kung adunay nagtuo mga katropa nga tungod lamang kay naasiya mga katropa sa kustodiya, patay na ang flood control isyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sayop mo igsoon. Kaya ang baha naagihapon ang ghost project kinahanglan tubagon gihapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang substandards projects kinahanglan susihon gihapon. Ang ginatos mga katropa ka bilyon na pundo kinahanglan i-account gihapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili mahimo mga katropa nga ang usa ka senador ang mapriso. Unya kalit mga katropa nga mawala ang tanan nga iya mga katropa ang gipagutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili kana accountability. Kana mahimong distraction. Ug dili ko mga katropa nga nagaingon nga maugyod mga katropa kana ang nahitabo. Pero mao kana ang angulo nga kinahanglan bantayan mga katropas katawhan. Mga kaigsoonan, 75 milyones ka pesos ang giukay kang Marcolita. Sige, ukaya. Pero ayaw kalimti mga tropa ang ginatos ka bilyon sa flood control. Kay basin unya mga tropa, ipakitaan ta mga tropa 75 milyones ka piso sa tuo nga kamot, samtang ang walang kamot nagtabon mga tropa sa mas dako pang kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mo ka na mga tropa ang bantayan. Dili ta magpadala sa political circus. Dili ta padala sa press conference. Dili ta padala mga tropa sa ginatawag tog hashtag, papel, resibo, kontrata, bank record, accomplishment report. Mao kana ang ipakita sa katawhan kung akong pangutan na mga tropa sa mga otoridad. Pila na ang napriso sa Ghost Flood Control Project. Pila na ang nakasuhan. Pila na ang kontraktor nga naputlan og lisensya. Pila na ang official nga natangtang. Pila na ang bilyones nga nabawi. Kay kung ang tubag ninyo mga katropa gamay, gamay ra kaayo, wala mga katropa pa. Unya kusog ayo mga katropa ang inyong lihok sa 75 milyones ka pisos. Ayaw nakatingala nganong nagduda kita mga katropa. Ayaw nakatingala nganong nagduda ang milyon-milyon ka makatawhang Pilipino. Dili kay bugo ang mga Pilipino bay. Dili kay kun gitawag tong conspiracy theories ang tanan, kundili ang katawhan na cut-on sa kasaysayan mga igsoon. Nakita na nato mga tropa kung giunsa paggamit ang gahom. Nakita na nato kung giunsa pagpili mga tropa kung kinsa ang kasuhan. Nakita na nato kung giunsa pagpasiga sa usah ka isyo mga igsoon. Aron ang mas dako mga tropang isyo, mahimong gintawag na ito mga tropang ngit-ngit. Busa akong ibilin mga tropang pangutana. Kung wala makialam si Marculita sa flood control anomaly, mautingkay kaha ang 75 milyones kapisos. Ug masakit mga pangutana, kung dili si Marculita ang nangutana sa flood control, mapriso ba kaha siya karong panahon?
1: Bullseye!
0: Wala ko'y katapusang tubag. Ang korte mao'y maghukom sa iyang kaso. Pero kita isip katawhan, dili nato ihunong mga katropa ang pangutana. Kaysa usa ka demokrasya, ang pinakadelikadong katawhan alang mga katropa sa adunay gitago, dili ang katawhang nasuko, kundili ang katawhang nakat-on nang mangutana, busa, pangutan-a. Asa ang kwarta? Asa ang proyekto? Asa ang kontraktor? Asa ang opisyal? Ug asa ang accountability? Ug labaw sa tanan, ang pangutana naabay sa kaso ug nakasuhan na ba? Ug giukay na sila mga katropa? Ug ang giukay karon, nakita na ba? Ila na pud ba ang giimbestigahan? Kana ang akong ibilin ng mga pautana karong panahona niining atong gihisgutang topiko.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas City 33 na bay, dirigapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulumanon.
1: Bullseye!
0: Pre ka mo mga tropa, muhatag sino makuminto. Kay kita adunay kagawasan mga tropa isip katawang Pilipino nga nagpakabana sa nagkakitabo sa atong nasod sa Pilipinas karong panahona baga igsoon.
1: Bullseye!
0: Di akaroon rin mga tropa yung mga message pa atong hatagang pagtagad. Josephine, si Bunga Palconete, good morning. Ma'am Josephine, uban sa imo ang tibok members pamilya ni Skapalong. Si Dato Jerry Sisbino, mabot atong barangay kagawan sa barangay Duhali, Duhali. Mayo gabunta gabong, malipayong Domingo sa Mimudya. Alfredo Hikali, Derica sa Sydney, Australia, good morning. Master Inday Tanini. Mura gwapo na kag helmet karon ha? Ni pula-pula na po kag helmet. Di na itong helmet ni Elvis Presley.
1: Bullseye!
0: Bitag, bullseye. Nana si Inday Tanini. Karong alas 8 mga tropa. Atangi iya mga music ka. Mga music mga tropa nga magkapatigulang sa inyong samok. Ay nako. Sige lang kay happy to po ni Golden si Master po. Mag-golden na po na po mga tropa. Golden age. Muna ang iya musika po mga tropa. Pang-golden na po na siya mga ex. Alas 7:34 na bayad rigapon sa ato kapagpanaguban. Ning atong programa ang inyong tolmanon mga katropa. Ako pantanaon ning uban pa rin mga tropa ang wa na ito matimbaya. Uy, bungot-bungot. O, bangot-bangot niya. Bangot-bangot mga tropa na Andre o si Rolito Perez. Good morning. Rolito Perez, good morning. Si bangot-bangot. Yan. Alright, parahin tayo mga tropa sa laing topico magagigsona ning atong pagpanaguban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dari tayo mga tropa sa ikatulon atong topics mga kaigsona. Ato hisgutan mga tropa karon ang kining usa ka matang sa politika nga adunay kanunay nato mga tropang madungog apan daghan gihapon mga katropa ang wala gyud makasabot sa tinuod mga tropa nga kahulugan ini mga igsoon ang ginatawag nga right wing politics o politika sa tuo mga katropa unsa man gyud kini mga tropang politika.

0: ilang argumento kung huyang ang leader, magubot ang nasod. Kung huyang ang gobyerno, musaka ang krimen. Kung huyang ang leader, mga katropa, gubot ang nasod. Gisunda ni PBBM, leader nga kusgan, dito kay Limod, Digong. Nakita ba nato, mga tropa, ang sobrang kasamok sa atong nasod? Wala. Karon ang napuli, mga tropa, matawa ba nato weak ni nga leader? Para sa kuha, mga tropa, weak nga leader. Kung huya nga leader, gubot ang nasod. Awaron, nagkagubot, mga tropa, karong panahon na. Diba? Kung huyang ang gobyerno, musaka ang krimen. Nakadaghang krimen karong panahon na. Kung walay disiplina, magpatuyang ang mga tao, tan-awa ron. Diba? Daghan na kaayo mga tropang adik diri, adik dito. Adunay punto, diba? Ang usa ka gobyerno mga tropa, kinahanglan sa mga adunay kusog sa pagpatuman mga katropas balaod. Dili mahimong ang kriminal mga katropa, mao'y mga gitawag-tawag mahadlukon sa pulis. Diba? Mao na si mga eksoon. Naon sa ba ni? Palihog daw ko. Di naman ma... Ang control ni, nawala. Nadihang control lagi.
1: Naon sa ba ni?
0: Okay, kadiyot. Asa may napita?
1: Uwa man rin.
0: Okay. Padayon tayo mga katropa. Okay pa ba ta dire sa kwan? Okay pa ba ta sa kwan mga katropa? Og dire na to mo'y ikuan. Ana lang si Udri. Na dire ang kwan no? Murag dire problema. Asa yung problema? Ang control dire? Di naman no? Okay, padayon
2: sana ta. All.
0: Sana all.
2: Sana all. Sana all.
0: Ay, nako. Oh. Dire na no? Mike muna dia. Okay. Wala, nawalag pinakalit. Di rin ko mag-control ani. Alright, padayon tayo mga tropa sa ato pagpanag-uban mga igsoon. So, kini mga tropa ang atong pangutana. Gitawag na ito pangutana kini bay. Kay kini banggod mga kaigsoonan. Mahimong, dili mahimong mga tropa ang kriminal. Mauna mga tropa mahadlo karon sa mga, mahadlokan sa mga pulis. Diba? Ang kriminal na kadlukan sa mga pulis. Naagay usa ka lugar mga tropa nga dili mo adto ang pulis kay mahadlok ay ambuso lang pinakalit. Diri sa Pilipinas na ana siya bay. Nawala ko no, mato panikuan, Alfredo Hicali. Nawala. Nawala ta sa kwan? Nawala ta sa
3: ako.
0: Ha?
3: Ako lang
0: gigo. Ah, okay na daw. Okay na siguro dia sir. Palihog daw kay medyo kuwalan taganiha.

Okay. Nawala. Huwag yun, no? Kadiyot lang, mga tropa. Kaya doon ay technical kuan mga kaigsunan problems karon rin ang ito na sinati, mga katropa. Ayun.